Wis nglasah kaya babatan pacing. Oh. Ora madal arep meguru. Klakon tak sirepi putih begonan. Wis padha keturun. Ngendi nggone Surti Kandi?